0: I-enchila, minay ko kopya kabun beno kyo. Bayan na ako rin mga kopya nang kitang ka, minay kitig kabun enchin lang.
1: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan nang gimat ko ngayon tawan, bayan na ko.
0: Hindi na kikopya. O saan nang muna ko ngayon ngayon tawan na bayan na kyo?
1: O, irin na gyo. Saan dam, gisambat sa dapan nilo kyo, oh boy.
0: O, tapat kopya. Enchila.
1: Uy.
0: Harap pagawatan ko, piyo ko rogyat. Mengilo di ko ngayon ngayon tawan di. Da, harap katilan.
1: Is no makasusa intan na pud handphone boy.
0: Iyo susa.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ko so, na kayla ko na dah malas ko so, na mangin tungin sila.
1: Malas o malas na pa magkinang ano pud radio kaning nga FM harap pud nagyari.
0: Tay kya.
1: Iya harap pud nagyari kapailan ko ngayon tawan oh. Ano mamaya kaning nga FM.
0: Pama. Ruputan ko ngayon tawan.

Iti ganinga ko sa banbay na ti a rumasam sa depan rumasam it pipirhot kayo nun tatuang maning maninggarod miyang paitongos mitang gadrasam it pipirhot kayo nun. Amlinaso na pangaman tadat 2 na padam 3 darja Celsius gisam 3 na padam 3 darja Celsius kaya ami tenom ko sa banbay na ti a rumasam sa depan rumasam it pipirhot kayo nun. Panang tatuang na panang maninggarod, mitanggay drasam. Itpipira ko yanan. Linaso mantadot 2 na padam 3 darja Celsius, gisam 3 na padam 3 darja Celsius.

Ay, harak ako ti WhatsApp di Kaliyon di Tikyo. Oh, iso na daw di gul, di tao pa na right. Nga man to ko, Nuri, basa din o. Magkinaw to pa ti sinding man ta di Landry. Iti sinding man ta di, nudi sinding datatana bo? Raytan.napilatan.

0: So ni mata di Mas ni Sumiran natungag no. Kapilan gatang-gata do tinug ya tapi nai nga palombusan ko tino si wato ko pa di papalombus it nugyari iwasap di kaliyun kang kode. Kapisa na nga di dia di GMI lalugatan mimbaloto kabarakatan ko na paralan karajahin na gonti katipon sikaw amin. Irad ko sumunong sunong na daka kita na dilatawan hiti 2 atas 10 ko swabon bay no kadapon do drumasam no pitang adaw ka no kagya di turuputan ko ngayon tawan di tinudi intangay ko pa hilad tenom o rumasam matid panong sado panom tutuwang tapinay kaliyon. Pasopan kago sunday amo na nonos. Aray, milad onos kaya. Akan katakan na onos nungyari. Sundayt nga milad pamad onos kaya. Apa bagian onos di tabinay. Man pagkaringaw, rumato na po at burung-burung ako mo yung daw nando mulaw ka. Ngao kam kasiwat pa ngay mamusaro pamaray ta sunday ti datang ka ngao ngay mentong apialaan mimbul kaya. O masa naging kasuabon, sanong kasuabon, ang tabilangad ko Maddie Simpson, David Sandow, Inarumbay, JJM, Katie Tontaburoy, ang may sanan kang balutan di tangawli, ang ala, taling nga magkinang radio kaninga FM, kati aramay, bok. Ang nuhat ko ikaliyon, ang nuhat, ipasukan ti ka team, nasukungan daw, New Zealand kamati. Ilang mamayin na ba yun, okay? Minit ke 2 na panamanam na yung lamamayan na bayanad ti misap.iran na omkotusan kakal.iso kusung isa New Zealand kusung Iran. Mam kumada ko yu di terohian mamaray ta sunday di kaliyun di kiyo. Nombor WhatsApp iti konti kusung isa siyam 5 8 6 6 8 6 8. Rumatu na poot burung-burung nga kumuyun daw na daw mulaw ka. Abang, palabas ako pa ng Kapilaan Gatang Gata kaya?
1: Kapilaan Gatang Dogata. Kapilaan Gatang Dogata.
0: Amiti na hot gatang-gatad bay na ti. Taraw ko duwa ko pa naman ang bititulan ko, anom? Ipinalabos at katinanan pamarunan gata sabah. Susugata, siyam moringgit, siyam na padom, siyam tusin na 1 kilogram. O, sausin, pumapod ringgit kaya. Gata kapingan auno hub grade isa, 5 ringgit 2 sin. Gata kapingan auno hub grade 2, 4 ringgit 2 na padom 2 tusin, 1 kilogram. Kantalan na pun kantalan grade isa 4 ringgit 3 na padam 8 tusin 1 kilogram. Kantalan grade 2 3 ringgit 9 na padam 8 tusin 1 kilogram. Sikarap 1 ringgit 5 tusin 1 kilogram. Insan po susugata 5 ringgit 9 na padam 9 tusin 1 kilogram. Gata kapingan aunohub grade isa 5 ringgit 2 sin 1 kilogram. Gata kapingan auno hub grade 2 4 ringgit 2 na padam 2 tusin 1 kilogram. Kantalan grade isa 4 ringgit 3 na padam 8 tusin 1 kilogram. Kantalan grade 2 3 ringgit 9 na padam 8 tusin 1 kilogram. Sikarap 1 ringgit 5 tusin 1 kilogram. Ilan ako piyo gatang-gatad bay na ti taraw ko 2 ko pa naman ang titulan ko anong pinalabos dot ketinanan pamarunan gata Sabah LIGS.

Nabanti tabi na ko jam kasi ama patapod ang 5 minit at kaswabon. Sinding teno na rong ono ko yung mantadi Stella kyo, retan at amuno. Kaliyo, nagula na New Zealand. Ako to sa dat pialaan ira ng New Zealand at bay na ti 8 minute ka apatapod ang misa na yalad mamain. Ako to sa sapi iso na kyo.

Ma'am Dilong, saan ako kagong mag-ginangaw sinding? Ay, so pwede pasan-pasan nga ito, pinaikyo? Yaman kan nga narulunan. Manginta kami yung bula. Ano di ka sarang mamason? Why, this ending di Elvis Saladan. Kada panundos. Kada panundos.

0: ko na latuuno di ay manigup hitik kadayta ka nun lo yorwal na tulog ko kasingod
1: eh obo anak ko kitulupin sa katuli kada panigup ka at kayo na po yung sakatun haw kabasap
0: eh ilaw na sangal no kapiyo mamusoro no po tinansan diri ang mamantang dubo ko
1: eh kapiyo eh kanang mundaluhuli sa paping auso ng mati kasingod na lisundin
0: oo eh kano
2: kaday ta kanan ko yonon pagaruhan manigup it's ribat akta panamangan manigup montok kalidasan 2024 akta 852 manigup it ko yonon dilot milot antakon danda bobos akawas 5,000 ringgit.

0: Ya, kabisanan dot ko sa bantong pinay ko, kapirong ako wagumayan itika sa limbahan Boros Dusun ko. Ya, ramay bo.
1: Ben ben na megal kasarer kata jam ko siya mapad minit kasaban. Alam mo sa iti ruputan ko ngayon ay atawan, manta ka tira o bay na?
2: Baka na tumilang bus mong malihis ginawa kasama na bay na. Makinaw sinimanta di siyara ang burus, pinirubaan, pitang kiadan, iti na Radio Malaysia. Kaninga FM, hebat shock niya.

Kakali, dah segmen magkaring ngaw, bay na di kaya to pinay. Kapsalan ka ba di bago naging magkinang ngaw diti kasalimbahan at kanyang AWFM, bay na ti kasalimbahan baras dusun na kaya. Talupa minit, tam jam ka padat kaswaban. Bay na ti mama sa nangyari, kapanaw iti tapialaan itpialitan dot dua tinimungan itinimungan G dot FIFA World Cup. Iran om negi New Zealand. Kotusan gisambay nati kakalo sa pisa samok na dadadat samok na dad dua isa ditino nga gol dat Iran offside kya. Kapilan to kuri karet iti ito pialaan dot Iran ng New Zealand iti iti na pa nga pirubaan di ala dit kumain duwa na kya mantak na team iti id World Cup sa ira dat tapo naman ang taon dat tao na kapiruba au na kapiala duwa tinimungan mimbul id tinimungan jid ti milo kamayan dat duwa duwa nga it nukagya di kobasan mamaret it o kwat kakya.

Batabi na ikaw harang iti tisot ka po ilaan ka di. Maya ditit. Potol dot kabar. Patimpun dot ka isad tulan ka turu irin apot kabayar dot seringgit kya it nugyari. Saran po kaya may toko papalabos sa tusin di kaya ako nakairi habeng nung harohit butungan dot seringgit. Nga katimpun dot ka isad tulan ka turu. Ay sa nando hiti bayaran ka tita Pinay. Iduan nando kaya. Kamaya na pwede nga nang ganang ka bank dato ngayon na pula busay to sin mulang piyad akon ka it bank dit account no kaya. Nga ay sa nando hot ikabayar te ka iputungon to sa ringgit ka di.

0: Baba sikapai sikapai mama nak kena mati.
1: Eh, dah apa dah apa?
0: Nu pegadi mana tahu mama nak dia anak tengah tembalut lelet sungai sakai kerita.
1: Bah.
0: Ayam nang ngepisok nang ngahet letiri kami nang ngontuil nang ngahet nang ngoban ni deh.
1: Eh, nak apa? Nak apa nang ngawik? Alala, alala, nalinganku di mahat may pagintong dit. Waik pinarakan ko. Awak ko din ako soro dot. Napisa ko it, apoy it bagasakan ko, awir eh.
0: Hindi ahoy. Nugyadi maano marawaro. Marawaro mo ano nang inintangan nga sa dapur guest. Terpas, ando gumulit eh.
1: Ay, ikay magarawaraw ko piyo.
0: Kano pagulay ito ko po?

kapasarahan gi kuma ta pinay nga kyo atang kangopia dot mongin tongot mimbul sarohan na ngayo nugya kakamotahin na walay kyo adad o lingan kapiyo lalabi serad haro rinakan.

Ti minit pamainan kalima na pada 8 minit na bay na. Arabi pero wasap na ramit man tatong pinay nga di kiyo. Inga kasi watan ti mintong pialaan mimbul. Mamasa mumansoy kuy kadi arini. Eri nagi atang ka nga mumansoy kuy kang kundi. Arot boss, udi agayon na gilatihan ka. Nasip aw karati boros dusun kato. Siyaw aw karait sundait di aman kaliyon. Ang menumbal kasari, mania mamarait nga nanggo na pinamarait daw di. Ipadam-padam kago message. Mania, amilod mamadam message. Dandan. Pangarait ko na pa rin sundait di kaliyon nga ikantod walay kilaw DJ kati. Oso dupo. Koyok menin, papartambunan. Hai kabisanangan ka sabon taraw ko duwa kumadya DJ kati. Iya kabisanangan na gidya koyok men. Miyapay na gid, magikinangaw diti radio kaninga WFM. Om kumadtulon po ng hititambunan. Lalugatan di ko yung marubuat. Haranawa kung di tumimpun at mananom. Ba, irin na DJ Ponsikaw kati. Lagalagatan at marabuat kaya ito pinay. Rabi ito pinay nga na hinaitambunan. Mulong piyad at ang kangawad World Cup. Bay na nga. Ando ka piyad kalagas sa tumuhan kaya.

Tapi naik kau Dubai no piala ni piala tanda Iran om New Zealand. Sepi dua no gul kia. Gul Iran ditidu lagi no katumpas. Minit ke 6 na padam 5 ti sapi 2 na Iran om New Zealand om atapot na kapiat iti na pa 2 tinimungan iti nga goris ga 2 kya sapi gusa-gusa at katumpas at gul. Ahubaya kago di karikata final at kita ko ay ay rin na pangada pamsarahan na patapinay kya. Obam ka right di pialaan ti piala dunia ti ka World Cup FIFA 2002 na pada manom iti na panga pialaan babos agayo id susuyan tu papampay tolu at pagundat it kamayan damanan walay ti ka tuan rumah Amerika Syarikat, Mexico om nagi Canada kya ang papampay pa nagi pada manom at kakadayan at manan walay stadium modern om nagi it kamayan stadium iconic. Pot piala ando pungkaban nga hilaid Estadio Azteca Mexico City. Pungpusan na pati nga hilaid MetLife Stadium New York, New Jersey. Adamot mentok di kemenda separuh akhir kan pa nga hilaid AT&T Stadium hilaid Dallas, Mercedes-Benz Stadium Atlanta. Ilan ako pa ilan dati kuri karait ditit Piala Dunia FIFA 2002 na pa damanom.

Tilamasan kay ako makinangon sinding man tadi Owen Jaycon Ralan Pinilino om suhutanan sinik pinyapatan di Silibin na mi Jirin Ondo Yoyong.

0: nang kangayan nun ti.
1: Mangaya pa ba papasaliwan na tusin?
2: Oh miss, nagigis no kya?
1: Tanto no, tusin kon?
0: Bab, intanta ngay makasarid ko tingalikan. O sanong matidadat haro kasarid at tambalot mangoy.
2: Ba, ang matay ako.
1: Mila nage.
0: Nga, kada na kati makibalib ko igalang kya.
1: Hehe.
3: Kasasaridad mingat-ingat, magalay mantad kurugian.
4: Padam 5 minit pa markata te jam ko pada misa tapi naik ko korang odot kabar. Kabisanan kesuaban kemari Andong Junis Lime. Kabisanangan kesuaban kio DJ tapi tarau ko dua kati. Pasan daw maya di TV Facebook Kaningaw FM kio. Kabisanangan nagi kumad ay sanan tambalut Kaningaw FM. Ano kabar di kayo tarau bay no? Tabit paralan karaja kumado kayo kio. Ir-iri narapulan ko bay na DJ pon si kao kio kati. Mita pinay John Siking giti harapasan daw man daw pulong buso o magkiyuni da sinding kalangadan. Ya, sanang kanto man pulong buso di kontok kila sa Egmont dat kasaro ko penang kuda tenu kya. Jam ka po da misa talun hapat minit. To nugya ikontok nandalot o paso namiyampay di sinding ngay kalangadan. Bam talo sinding at orang otip pagulo darang awat kabar kyo. Oh pagulo pedi. Bay nati minit katuro na pada mualu pialan ipilitan Iran am New Zealand. Kakalpas sepi dua Iran dua New Zealand kyo. Sinding mata di City Pak Jamin kuroyan po. Kaupusan ku manta di Ben Simon no manta di Saiful Jacob Suang no po kuning FM kuhoy aramay boh.

Adabay na ti jam ko Padomiso minute dat ka sa bantang pinay. Nakupusan na hipialaan ni pilitan Iran ng New Zealand iteno Sapi dua hagul kaya. Sa kamay na pa nga nakupiagal sari. Pagpagulo darong awat segmen kasarol ko panangko dati no ti jam ko Padomiso talon hapad minute. Karong apat pipirasin ding dat waguh kaya. Yang pay dat kapay lanti tapi nai.

Kau bisa nangan kumati oh insan poimen ni akil. Makini dah sinding kalangadan Justin Lusah sumulok bawang sunsuron. Langadan aku kampung ku isunsuron kak degi ma. Kinahan sinding-sinding ngay datin okay? Jam ko pa bisa telun hapad minit sinding kalangadan. Nga bagalit ay so kan ta sinding di Justin Lusad iti tajuk do iti oy tempinay man niya. Pagulo dari kata tababayan di lakya, maginaw to ko ti sinding man ta di Christina Eka daw gatango koposiyon diti.

Amara apat po sinding datorong oti mayariti ta segmen kasaro ko penangku pagluda pupusan ako sa limbahan ta ko da jam ko padam dua tanga daw baham dua kawagu sinding paunyan ku ti man tadi Agnes Sinyong soro-sorohon aku ya sinding man tadi Ramin Masidin langad kud melahing.

Ay, kada sining mata di ramin masidin langad gumalahing. Harot siyang pa di minita mo pupusan ni tiga sa limbahan dot boros dusun kaya tabi nai harot dua sinding pa di dasiwatan na mungkin ang otin uti. Pagluto magkaya da ponsikaw kumada kayo minagin ang otin ka sa limbahan mata di tenu po gisam da tabay no. Tadaw suap gyo kapihan dat titi tama al hijrah harat babayan pinatamod kasalimpahan paros dusun harahit panamparasan pinatamod kasuaban suap na po nga kasalimpahan paros dusun miyapay ko di jirin baham dos hinding pitangkiran to kasuaban ba nati manta di bibiana kinsun kaos ku doid vinon manta di Jimmy Gingor oy ina. Pasiwata ko ti pasan to hurin nasipatu nasiwatan pa paungkapan ko man di lain na ibit manta di Linus Meringking kya pasan kasaro ko panangku di naoyan di pagulo pangkuro kabar nubay na alan santuririn mo'y kalidasan miyong pait papanad kaparagatan tikit tadao kadi atukoy. Bahapan sigaw na kya tabi na ikaw kinang ati sinding ti dua sinding at nudi pangupusan kasaban bayan nanti. Hinako po.

0: Bansayan Ramuyun.
1: Ang kininyo ra kininyo FM.
2: Ito Ramon ra kasalulan ra gunumurut pagayaman takaw monsoy.
3: Kininyo FM, hebat am syoknya.

Asayan kawi pa kami, au e Henry Pangal, kami ang kiniwaktaka ra kasululaan rahul murut, pahayaman taka onsoy, itora jam ka opor, ang buo suku

apa? Jingit mo manibuni rapagon, manili rapay trukayagan, manaw rasiruk ruguang, ngarapasambaloy ondo tagamin. Topot abig manabit, togom ruina magibit mongoy rasuruga, togom ruama suku pupus rupay nawo. Kansayan ororwapa, intara RTM, teman setia Anda.

Ono poyo akau rayus aktif ambal raau niak uman min bali ratukir-tukir ngoro raja-raja nupahun aktiviti alap uman min bali ra otopat kapio kada kawang raja raupis aktiviti ami kapio raja abuli analinggapu ramiun rayus aktif yuhin ang sangkul intorentok min amuli ra kereta sumuku raupis ang sangkul moy ra kantin mako ika arang ang kuliah mo sa file ami kapyo book ng upis mo yun. Mayar rahu pinasilan ng pusor kapiyahan tikop ng tanah WHO 105 ngopor sumukura talung ngatus nga minit activity physical rasa minggu kung napakuling nga risiko penyakit ay ka ambal activity ng kapiyahan ng inan.

Kuno po yung akaw rayos active, ambal raaw niyak uman yun bali ratukir-tukir ng oro, karadya-karadya nupahun, activity alap uman yun bali ra otopat kapiyo. Kuna kawang karadya raupis, activity ami kapiyo karadya abuli analinggapu ramiyun rayos active yuhin. Ang isangkul intorentok mi namuli ra krita, sumuku raupis, ang isangkul muay ra kantin, mako ika arang, ang kulia mos Rafael ami kapiyo buk ng upis mo yun. Mayara rahu pinasilan upusor kapiyahan tikop no tana WHO 105 ngopor sumukura talung ngatus nga minit activity physical rasa minggu kung napakuling ra risiko penyakit ay ka ambal activity no kapiyahan no inan.